ka api rasaw dawan mag api ya ang inyan ka api pusyan mangan ang bunga api kapilati maka tulang ka mag kaja laju ka mag udo ami ka mag nantu si epawang lang ka mag bunga mansa mencurai mencagai ujuang ka mag arba ali ka labi arari tanggal ka mag apa baya ka mag ngilana mutah ka dake dara buruang ka mag abingak labuh ka dake tanah pansa ang sinuar kapal ka seri munah tepan kadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah

La you do Mansa I ma bo o tao me le po tun tuan na pa Mansa ai e da lam tao ting lam tun tuan na di la Nia ya amangat ga ma ge bunga Mansa nga pasir re kampe ga nga o atana tao ngalulo olabani abunga ngalulo kakelemu tade in

Umae tu bilawan mararikan wan sudan nyapa na dunang sa jang balangang doa malam.

dito kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atau ya ulat-ulat.